Ansaya akhelani moni ihali mimara seya so tapleduani Maria Fazenda Uniasa no so kisi hua miteko sa wire herera amkutula eni yakalele va masoa ailapaho erimpanta wa anashikola musonka no niwa hikale o provincia yo inyambane wire herera wo kiseha wira neye mnihikuna na murungu wavo wakule aya wire herera maso tene na vetu wa sasa mire lo sawi yapanye ituvo mbuwa ma ukikitanela wa maso wa awo osu wanye hiwa anashikula awo ni yao eni ya holeke arini okumi uorerela wawi aesi wa maso tene muloko ni wehera sa osoma ahale hera yale eri anama usiha anashikula awo anroa wenyambane wii mbuwa maseyo usenra ya mumieri mili ekale ni wili pihera wii yapanye ituvo ekwa haa ya namloko nuwe mosa ya raya vo evenyaka vo vavo wirani ya ya mu eaka evinre antoko ohimaleye Felizardo Bwana Musa uri mosa ashito kwene omuloko ni wehera sa osoma o provincia yoniasa. Oniasa no sini siro waka muholo miteko sa wire herera yale eni erowe ya kalele mpanta wa musika mtoko ene oniwira ne o maputu. Vavo anidi pihera ya elaleaka saseyo siri sa muhaku wa provincia yoniasa wa internet. Yokwela ya epoma yo provincia yoniasa eri ya wii. Wovara vamosa ni amiala no awila mulela vamekaya. Ekale ni wone iha itu ni miteko sowere ya sa mpanta wa nakoso. Wii elapo ni ilapo sikina suwele. Wawi musika ooni wirane ke omakisero wa mweri yola nrahu ni omapakerero wa mweri wa setembru onirwa. Yohima ya Mauru Pius mutoko enohera sa nakoso provincia yoniasa. Yowo inre wira va musika owo onipaki hiwa va ekwa haya na miloko mitana mosa nuwa mosa. Yokolea eri o wone iha saseyo sirisa otonyi hiwa wi e provincia ekokwe ya elapo. Ne wi e provincia yela eni yone hieto sikina akina samuhaku ni okala. Anupwele liwaya antoko Mauru Pius o Himalaye. Ela eri ehuhu yokwele ya shawi yale awila mulela vamekaya. Ewere olale ya saseyo sirisamite kwa nivari haya. Ni winto ekale ni opanya miwa nano ni okwela uruwe hiriha e provincia yela. Mpanda wa eturizmu ni mapuro opieramu okala mpanda wa sa udimi sa muhaku opakiwa ni sanakoso ni ikina aku siri seyo siri sokolea wi sinaruweri sinemereri wa wi siniruweri heke e provincia yo niasa. Alimi amu distritu taru so provincia yo niasa eni eruhiaka muholo i projetu seyo sirisa okwela wikaliha ni wiru kumshela. Nyupu welo iyo
sai projeto siri itana mosa mu distritu yo lishinga onga umani yo shimbunila siri se yo sinkale la mpanda wa utumi hiwa itu mabarakani utumi hiwa sa mpanda sa va ulimi ni ikina simpaki hiwa sa emola nare sa mpanda wa mpesa siri i projeto seyo simpaki hiwa mu distritu yo mumitete so lukusho distritu yo ngauma wamusa ni oshimbunila olusa nyando ni omatemangwe o distritu yo lishinga mubwelo owo oriwa e projeto enihaniwa sistemas alimentares sustentáveis e proteção da biodiversidade sabio e hali la leiwe ni na meme dela ai projeto sabio Irish Bans arkiwi i projeto io si pacheriwe o makisero wa eaka e virale ani wi sineta pamasene ani wi riana moshishelola hale na ruha lahun sariseya inkotela baba money.

0: kun tumula wala tuyulu pala na yuwa.
1: Iya, Marka. Iya, oye kalima hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa wala wanya hawa na fe.
1: Hanifa.
0: Niyo, kwa suwa lama hawa shaye na manayo hinka la kala awere iwaka. Nuni nuwa, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. Uwele kana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumaka rumbe lihe wada nye kumuntike la waho hana yutu kwa huu.
0: Niwe yaka, ni mwosuwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kina wakuta kutane manihu. Wako ni nuora tene. Masi kihona lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Tanto, mwana aswa mpihera we mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Aw, oh, yole ikina, mkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Mtoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni hiku. Nindolo animva, miwa koroko simpanya ni ama wani mumu.
1: Oh, tuimbe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimba hawe iyo le seye iya. Oni mchelera okati anamani aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Mahono lo mtoko ni uko muwa maheni yolola. Masi minka kupanle itu. Atuwa etundere la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakanaka na atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wale na maraka, wale na saa nene. Niyo, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, itokumanda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyungu, niruha mirere.
1: Nari maraka, kahike indentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutache ni mwanyo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Mangume, na angolina de Ango Martina Oreste, ni voluntário ao Comitê de Saúde e Comuriti, vanungu formar na MUFDC. Umuunu kariona kudidima kwe mepu, kupoteka kwa muti, kudabada banka, kutapika, kualisha. Undibaiki ila uke kuingande kumwasokorista. Kuhu kushibitali shukubandike. Shimakonde, historia para kushiridia ngidia shiluelesha malaria.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu. Para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.

0: Fique Niassa.
1: Nagiripa, 8 horas e 11 minutos. Estúdio Sacro Guichingam, Tukuleche Tachiao, Tukuviga na Camuina Nemon, Rabana de 238 metros, Ona Média, Frequência, e não Kuviga na Cam, Kutio Shirage, para o Zambolam, 1260 kiloyards. FM, Abrabatown, e Lixingam, Tocamisi, Gente, o Andicam, Tukuluchi, e Amaluam, Kutio Shiragabasi, para o Zambolam, 1260 kiloyards. FM 89.1 megahertz. Achalong watching jetun. Pigun bazi krugatandam. Mazong gadbachala de no. Jumatatum, jumatatu. Jemasiku makumigavirim. Kupamburage inchichi. Gemuinsuno. Wam August. August. Chakajinucha. Dushmili. E. 20 e 6. 2026. Bazim, a chalongo atinge tu, ao no adigalão, não tomo da jam. 11 horas e 50 minutos. Pega de gaja chalongo atinge tu, e tu giri. Pago sungo siam, mas um getu, uche, welerigion, abrapo irisi, rádio, Moçambique. Bacuani cabam, tu tanda base, cusungula siungura nenhum bom, se acordo com mangue tu. Ku província de Niasampa mudaja 8 horas e 30 minutos. Katibakarem, katuchika, nimanyisio, malonda. Kungulu kana machinje tumta mudaja 9 horas. 9 horas engana setu siya pachibutikis. 9 horas e 5 minutos. Tuchika, kusiungula siungula, nimanyisio. Kamba kutimbirikania, nyimbo. Kungulu kana machinje tumta mudaja 10 horas. 10 horas, ngani setu siya pachibutikis. 10 horas e 5 minutos. Tuchikam ni ngane situ siya pachiao. Poju manja bom. Kusiungula siungula ni nyimbom pamundaja. 10 horas e 30 minutos. Katibakerem katucha apuchira. Achinjitu wapulisi jemise wom. Tuapikarem ilingwa ilingwa. Ioneche kumbezi. Kwa chijumakum. Akono kumangu etu. Kuprovincia ja. Niasa. Kungulu chwaram, pamuda ya 11 horas. 11 horas ingana setu siam, pachibutikesi. 11 horas e 5 minutos, anatuna kukula nafasin, tuchika, kusiungula siungula ningani, siamangasi, gampira. Inankulepi chikwa, basi, tuchika, ni nyimbom, imanyisyom, malondam, mpaka tima. Kakulekanga na muda ya 11 horas e 50 minutos. Uwerem, nintambala basi, wangabisi kutiyai, mapaliche, achalongwa chinjitum, waugurile wairisi, wari mkurupika nila, ndando siosope, setulinkwika, uche, waradijino. Ngani majikabem, central technique, ariyawunu tindi ono, Gervasio, Andisone, Rabisone. Pisi nchingam, kuchechi wa ulam, akosaina, amandiyo, komera. Com o microfone, Timberiune Abdul Zacarias. Basu batatum, tukamulene, magono kutakutam, nganin tulika, achalong watinjetum, wandin kutupikan lam, wang kupikan lam, wairisi, nando susope, setulin kwika, uche, waladir. Murina, li wairisutum, tukamba, Radio Moçambique, iai, bundia, bundia, nikuchelwa, kwambonem, kuwando sope, wambugulire, uwaidisi, auno, utende. Wandi mkwenda, kwamba kunza chiri lam, kwenda kwambone. Wandi kupanga ni masengo, kwamba kunza chiri la utiyai, mpanga ni masengo, muangali lupuzo. Wandi auno utende unom, nyipatala, ntande, zema uluwele, gakure kanga na rekangana. Une, kwa tindi wadila ambuje akulungu tiyai ampe utenderem ni Antioski gine marogum akambiche panango. Yuandia ono utende ono mkulilam pepani ya jikulungwa ambuje akulungum ampe imani, ampe mbichi, nikumpa, machiri, giji nju kwa basi. Wankuluwa lila panlangom, iyai, ambuja kulungu, ampe utendere, wakaje kaje. Waitora siri za seji minutush, ndawi, aparapanchini wa Radio Msambike. Ngada ndao la chalongu wa chijetum, tuli umpepe, we, wawairisi, Radio Msambike.

0: Bazında gidip 10 horas 30 minutos. Tuarginin karitietu siyam pachipitiki sisiyoku tiochila mkuchitipu chiwairis wetu kumaputu antena nasional kutumanyi siyam yechikuti baku siyungula chilambu cha Mozambique kwa dibasi baka ilambo yakusa nasional international. Pakuwani kabam taiji chimari Margarida Nchwembo ni ngani sietu siyam pachiyao. Basi ngupika na kuwiranga unautendo na kwa chimwari Margarida Nchwembo tiyai, alitayari ya unotende ono. Achalo nguwa chijitu, karibuni, pokupika nila kwa mwone. Bondia.
1: Ndai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga nao.

0: farkane po raka ni mite ko jo katam to kala kin halun la tulan kuna na ka January Eduardo hina chopla wera ni kumire ke ya pari chompira farke wo ni chkanle chkupela le umal hironi wo isumana kumo ka delgad Bolonia sani u Zambezi ovrena usalama.
1: Hali sampira, sele kwa mwini, nila kosu